ayangaga za bubro likapuru limamati aya ugu izi namai ano ama

José. Ọ bẹ bi a bẹ ni sẹ. Na so ne bo so me kru mu no bẹ wo. O nya mi asam aye no kwenti no. Ọ bẹ bi a ni sẹ wo bo so me kru. Enti asam papa bi ra dia ka fa me wo no. E bẹ bẹ mo asa na me fi wi asi mo. Na so bẹ bẹ mo a jina mi a me so. Yet to me, my muscles wait, and I'm so white.

to me, come and sada. E kasa bida. Wajani wana wana mnyankopo. E wadena chadio papapa. Nyinye yepe nina afrine chaiba. E wadisibisa no dipama hon. Wodi ashoshe na ube hunu. Wubama ube biyo hon. Woyo nyankopo sasunini suba insulti.

adin yina sutun for atino no onu no puta hu ma fe fe bi woni samo obiara ni ugba so beti hu ma na free.

Yeti wa yagbi o. Unu ukro nu mbem. Wa yagbi o. Ha. Yeah yeah yeah. Wa yagbi a. Yeti da na siri firi wa kumem. Ejama.